0: Ya man, sapete kumoto, fi sapete yeko.
1: Ya man, sapete kumopo, sape yego. Ori ori lobi wang, mi nambrara kendo, membar ala lobi brara ngasa, wambung day.